kenemene sabio sa wala de ya tou le besim na bousu a pa ni besim kwa ti chama bousu mo fwa ke bin so meso.

ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto.